ke foka ke siana mabe na ke tene ga daga ba bontsha no moro ga spina makua di changa mai dogo sa rekisa kongo black market ya bo malombo drop sa ko thosi polo na le banyana ngobotsa zombo